0: Yes, kale ndori nyu ngalya ta kya ngata ngalege kale ngalege ngenge kongete yo ko yun ko kamwa unaleji nye kwa ngaleg ina ile kamecho ko jongo kaite ne batamana ka genge setaniat ko to sa kamwa une ngalya ndani nyorwa ngama stande ba conference 02079043347 access ko ne ba conference ko 763-879-1#. 763-879-1#. Kitu yenye otak imwa wangalia nega mwa ngalia ndani engbe tutabraini. Facebook o fanpage nipa emo aga exco at emo FM Kenya nanguat Stanley Sugut.
1: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
2: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial star 811 star 619#.

0: Yes, telelua baba ibaru gay eng sabenyu. Telelua chaiso ibaru gay eng sabenyu. Nita ko chenda ne agenge chenwa gay chat kan tugu leng tetu chenu ko igase chita ko le chenwa chenda ne basara chenda ne muay ko le telelua chaiso ibaru gay eng sabenyu. Ago tieninde nita ko ko ne kago it studio eng betu tabrani asa ko bit ko muawe jago ba tieni ak chenwa gay galak chang eng power na tieni eng chenda ne git chen ko le telelua chaiso ibaru gay eng sabenyu. Kaine nyu ko Stanley Arab. Sugo tetutiet ko nitak po ego netap kaberuret komasta notak nebo emostab tienik. Karibu sana eng tetutieni agina ile tetutieni ko tagat eng chi age tugul notak ne tieni tienwogik che kilosune agitorore Jehova. Komami kalotunet age tugul ngimite tienwogik chebo sabato, imite tienwogik chebo SDA, imite tienwogik alak tugul tago losu agotorore Jehova. Age mi tugul keborchinige kecheng paunatet ko itagat eng emo FM tetutieni nebo emostab tienik. So kouye mwaon kimiteng betab rani ak tenindet Sara Tarus. So mwawech keile Sara Tarus kongo?
1: Kongoi Stanley Arab Sukut eng takse ngu nina takaitacha anyo studio ala su Jehova kot mising amu kamutune nuko komutua kot kotenye kitu yeto kuliko bagenge.
0: Amen.
1: Kastoik agatok tugul ingai netap chiso ale chamge agatajok kebe tugul kot keit let nebo kibindi ini.
0: Kongoi mising ako itagat eng tetutie nebo ego netap kaberuret. Mwawech kot mising ako ba tienwogikuk ko chang tienwogik che ngiger ko worship che chang inyoru alaka ko kilosuna agitorore Jehova. Kobate ngo nekicherin eng tienwogikuk ako tiendo notok ne kakonyo tiendo nebo telelua cheiso. Kwa genge eng tienwogik che some biik atkan tugul eng tetutioni komwa kole kurwech tienindoni nyokomwawech akobo tiendo. Mi chito ne nginde tieno kotomo kot kotar stanza 1 ko kakorir.
1: Okay.
0: Mwae ne tieni?
1: Ko amama korok akobo tienwogikyuk anan chi ne kikono moyo sokobit atestai eng ngalekab tienwogik ko ngamwa korok kole abunu Uasin Gishu County. Kainekyuk kekurono Sara Tarus atunot ami koinyu ak alosu Jehova. Kikisikchino kokwetab Cheptiret. Kokwet nekile Kapchebi anan Lesos Farm. Family nekile Kapchepsain. Kapchepsain family komite olindok pa Kapchebi. Ko kietunji au likile Kapcheptego eng tulwet Bindura. Ko achame kityo ngalechi pichotok tugul kokamwachi alechi sotunenin amite emo ko kongoi amu kase emo pichotok tugul ko akatok karonan ebrani pichotok tugul ba keses biik ab ketiblong tugul ko akatok tugul akati iman ngotian nyok lagokyuk chekakalechi otunen ko ngotebe chitugul tabanutab radio ko ye ngamwa akobo chi nikikono shawishi anan chi nikikono chirset sikobit atien ko kishakochi ke korok inegei kokasuku akangen ale talenta no nikikono Jehova ko chito nikikono cherset kot mising ko kibaitiotab Jehova ne notok komanungotiondenyu akalechini Jehova kongoi amu inendet.
0: Au, congratulations.
1: Ko kikono cherset kolecho chochea gharama iliyo ndani yako. Ngamwa nguno ngutitab kutit kolecho iywakchi maat ne notok
0: konunotiot.
1: Pakonunotiot nekikoni Jehova. Amu tun kitebenin kelechini ni, kingakonin kii, kibilyoji. Ko kikono cherset kot mising ako name eut kora. Kosapoten akolecho kimite tugul, kimite tuwai eng bani.
0: Amen.
1: Akot eng lagokyuk kolecho mam, ikilgei, jikazi, eng bani, tutumie talenta.
0: Kinyitienso kokainyo kot amu kemwa kile kicherin akichek lagok. Ko
1: Englitune
0: anan ginginyo family le ngomda kibaitiote amache singolen Bwana Yesu asifiwe ale nene ongetie
1: ko ngamwa le kichere lagok ko kakete bilingoni kishawishene ko kingotoma koroka kot kituno ko kiatieni kiatieni kongete komingin alasu Jehova amu kianai talenta nenyundet kongete kiamingin akot kingemite parade ngiaba sukul atieni akuru tiendo ko kianai ale mitei oritinyu tiendo. Ko kit nekikono shawishi ai ngalekab tienwogik.
0: Komanungotiot. Kanyo kocherin kabisa.
1: Amu kiatau isotieni
0: che chechuk. Kasi ngelitio ile une kaikawa kabasa si botien anan.
1: Ata. Chako kikurset anan kei nikimi oritin yu. Kongete.
0: Yes. Kimure pasta ngo amu agere chito ne kashokotep kole kimeche kirobokchi pasta ni ako mi kaniset ngiro amu atkan tugul ko manyumnyum eng biik chechang ab ikonjuru ara makiawe kot kobetiendo kinya ara apotuya amu kanga
1: tagla kimure pasta tarus mitoni pakeses kanisende kure AIC Ketiplong nemite Lelmolok DCC Eng bi kengen ngalek ab ya isiko mi
0: bi so sine Pastor Tarus ngo ingen ile mi Pastor Tarus
1: James Tarus
0: nebo ya isi biliman
1: oh
0: so ngile Pastor Tarus ko chang
1: Pastor Tarus nenyu ko ba ya isi ke tiblong limba ke ses ko Tarus nita sine ba biliman ko ba ka kora ko limba je ba iwa ata mboni kapsa ko inendet nenyundet ko ba
0: Ketublong
1: ago mzaliwa anan kikisikin Bindura
0: ehe ko Bindura so giyakto ko baishe tolimba Ketublong
1: age menye Chepkoyo karibu ya isi Chepkoyo
0: rangawe umigo masi ago masi no chumulisha yote
1: chumulisha yote
0: baishe tap jo
1: baishe tap jo matendo mpaka
0: amen kongoi missing aya salute Pastor James Tarus nebo AIC Ketublong
1: kesis
0: area nagure ne nyani le mi area sai
1: Nguna gemi chepko area nguna lelmolok nyi
0: ehe
1: lelmolok
0: lelmolok ehe kongo missing ana limited north rift region yes
1: kimi north rift
0: yes kongo missing go birun chova pastor James Tarus komando ye go reverend kongo ishe ne mnyene ya ko kongo missing amuna taka go kongo incherset na gicharo so chanung ngot katasta ko ishe ne ba jehova atkan tugul ko chang bik che pengine ka go pakori ko mwae kole ki moger kibet mukange taki ni ngo bwala go ge boishonik chotinye ko akotomi mwawe kora boishet zikole chito ara ngu usotiata pasta matinye boishet ake kole mami boisho ake nikawakinye mire ilo name ut pasta ane na amigur katu waribe niko akwa pasta uline yes
1: kikur che Jehovah boishonik ke jang
0: ehe
1: ya kikibaitini kiege kote ae boishonik kiwa ganisa
0: ehe
1: amu ko kwanda kibaitiot ay baishonik ke ay kwanyika lak tugul kor henganisa mhm u ami ushirika ne ba chebyoso
0: mhm
1: ago ami dara natak ne ba tindo nyi ami kwaya ne ba kanisa
0: ehe
1: nge mungu na baishonik alak mi to baishonik alak jo serikali ko tugo ami to kora
0: ehe
1: ago mi family nguno ge kwetye tugul
0: yes
1: ke ay tugul ko imama
0: ehe kongo misenge mwa ne serikali ko le jita ground it so anen
1: Acha, baishon ka serikali ko chang.
0: Inge ni lengap ge ge le serikali ko le chita ground it no ginyi.
1: Acha. Mi
0: baishita.
1: Aya hospital.
0: O inya isei?
1: Apana. Ami te ge masta tipkondo.
0: Ehe. Accountant.
1: E accountant.
0: Okwe jo yere ngale je psiang ne ang ne na mu aku accountant
1: ko che jo.
0: Ko go ko maiso ko le bi accountant se bo in hospital. Ko bi jo bo sha jo ko ete ne jungu no ge le ge. Ko le to ma account si ju ge lia.
1: Eh? Tengo bua bi ngu no refer ko jam ko le kimet ke le sha sha sha. Ko me le wan ngu me gu ye ngale ka sha ko to ko imi ge.
0: Ehe.
1: Lakini magat magat inyoru toretet iwe office tap sha so ko bit ke ke mu agun ho lu ngale gu ak sha.
0: Ehe.
1: So mangi nyu nyu nyu ko nyajin.
0: So nyalo ka
1: sirge KVDA go weldoret ketinye office staff sha in KVDA
0: ehe
1: magati sirge hing mapema maati gan kitungon koit nyanda sile ngalabat batel sha sheitel I bangan ge amu mele se ne ga glen ko nyan ji lagani kararan shi bongo ni ge ji ngoit kinu nyanda nguno go logo ngi hospital go mayim se me bi mi bi gilen ga geme ting refaro lia sha akoi ko kararan sha
0: paishe
1: paishe sha kyager kyager ko taret pik che jang ko nguna kon ga gonyo ji ago ta ko tno shida no mugul ndo ko to ge ajin upaswa janam
0: taret
1: e ko taret ago paishe sha
0: amen ko ngoi missing ana le ngalyo na ne ki ko te pik che jang agere ka ge sungu gan ngyo ge bu na ge wek sei lagine tugul eng tugul ko amu ka ge nyoru tenindet ki baita ta ab jehova na ta ko so ta pastor James Tarus ne ko paishe kora ko ki baitio ne mitei eng sibitali ago kora ko mama enga ago paishe eng kanisa mi ushirika ne ba jebyusu ago mite baishet nebo tiendo ago kamite tiendo ne kangonyo komach korir ago tieni ko nekat kosa same na biga pesa kole leje tieninda na konyo ngenye genyora nyon tiendo paornate tangana le ga ga roru ge missing ipko sai lakini kumite nyi genyoru tiendo nota ge nebo ibwata Jesus kilia si tienden
2: Tunzi zinapiganiwa michuano inabobea ni kipindi cha lala salama pale magwiji Get LL
3: MOFM Ngeet

0: kongoi mising. Nan okochi komwa kainutik kwak moja kwa moja ak chi netindo ngolio. Kotokotin kinome Cherotich.
1: Eng kainenyu kekuren Brenda Cherotich. Eng kainenyu kekuren Brenda Cherotich. Eka nusu chuge mura na tika jamu tama ba kwasiru tena nite chota ta 40 fast 40. And you say if you ask me anything in my name I will do it. Eka nusu chuge mura chali jamu tama ba kwasiru je nwa na jinde kubo ako na mungu nye wiri tia kia ako chenga nusu nye kia ngu. Eka nusu chuge mura na nge be tama ba kwasiru tena nite ambo tiri tiri dos pena tabi gawe ngunga ma chong do sa kita.
2: Ngano tukuge gura na umigeve tu. Maya waga kwa siru tiana mi. Sana gurga somo gaita tama na gloko mo ako la mungi cham joba ngwe mi. Sungo tko ya kweri mi. Nagi nara simalu saba tukul na yana kani. Suo nyur saba ndap koza.
1: Ngano tukuge gura na gura sebe tka. Sama waga kwa siru tiana mi. Ara sabura tanga ngaita so sama ba ko mo ga le aso te bien da la sheta kwa la nena kwa la noño sini ga ra ta lo ri le ga ko ja gi no ba ba cho ba ga na kristo
2: nga ni tu ki ve ri na mari se ma na ba ga kwa tu ke na lu ga ra di le ko mo ga la mu ge na ve ri ta cha ga cha ga ta de kya ro ga
1: nga ni tu ki ve ri na mari se ka cha la ti class me cha ga da la ti ma dam re na Awa tide ure marion jekori yanga katide ure mreda chela.
3: Aya katela kenya kwano ke katise lago ko ye ago kanje mama ta tile lago ginge na kwe mwalimu inik chenyalu one at lago ko leje ye ka katiet kon magi tamu chang lago ka Sunday school ngawa emi ananga ta ko twegu ara mengi chagere ta ko milainda ara mengi kebe ko tibet lakini emi lainda mana lagalia ara mengi Aya, kongoi mising kawa Emily Kisaria. Emily.
4: Oi, kongoi ya rasuku sing paraindah, naga iguna aku kini. Kongoi yang Jehova, naga aku gune paraindah angkut tak ini. Orang di sana sekolah jadi ni, jawa asyik, em kongoi English bed. Engkau mua kain naiki, aku mua memory fast.
2: Engkau naik juga, guna driving juga. Kai adinya memory fast mata etan fungula nan er konyo moyo sas ko mona sa mona mungu eme mai ko magina neta michela kini ni kana na versa seven six person children obey your parents in the lord for this is right honor your father and mother who is the first commandment in the promise eme
5: anita godin gra jo jene bun bat ta ji sa kwa
2: I'm not sure.

0: kibindi pole pole guno eng donyo eng betu tabrani ko male jinen aljigene ambe jirogit kicheni jami agi kwejige not ambe jirogi nige jam agi kwejige not inam jige mara inam jige git agenge enyo iwe akponas inyo ijilektio star 441 ash star 441 ash kit agatugul nejami eng donyo star 441 ash kotokin gebeberta not limitio eng duget number agenge ogere gabesa solait image solait alan elibutamonini inyege gitio ijilektio number 1 star 441 agiwe number 1 agialjige winyi agi targwenye ago mitagora bonus emitio ngimokini gaso shopping iwendi duget number oing ijilektio star 441 star 441 ash agiwe number 2 ialjige shopping inyo ngoge meje shopping inyege gitio u supermarket iliwen jini gaye nyigi kit note na imaji magi lo simishan jinin ki agetugul inye agi ni moje sabonda ngung eng betu mugulenda ngung eng betu tabrani duge na masomuk agiri boda boda agiro jepkonda note ni gairochi imeje boda boda ala ni meje jepkonda ijilek tiyo tuget number sumuk star 441 ash agiwe number 3 eng number angon enyo committee fees ijile star 441 agiwe number 4 ugo menam jigei foje ina bafis enyo alango elbu tiptem alango simid negara ranga besa enyo maridadi ijilektio star 441 ash agiwe awe duget number lo ko tuget number tisap enyo alan awe tuget number tisap enyo tukuk chote che ter ter inyegi gichu agine mokini gei inyegi agine meje 11 eng chumabili tablaini you talk go MFM kenyoru jita agenge enyo kidogo asinyigeta stai kebeberta notable oing kitano ifara engeri mbana the hills
1: rapto yamone
0: ajame gay
1: adama gagne jeso ni gotiada gotiada nagine
0: ah gotiada gabesa
1: agle gi ngeta sakia ko le jupta ya to buat tuk tukul dikyo unte garara nen gete sip kun sikta manang mu
0: ko le bir samari gabesa ek tuk tukul ko ngete gege sijago yui kir kabesa giptai
1: arapta amja mon karan da ban li jago to tuti nei pori ko mie gune ko tungo to sun mungwa kine gi chiga mu ya ga sin garara
0: kongai
1: arapta amje jamwa to gi tegin tamwa din bar nyai sa ginga plel met kam ze ga plel met ne pagap sa mina le ji pole ki bet la ko ne min ku na ko marai si
0: pole
1: amja le ji ko tie ga giptai at ko ga na ramu amja le ji ko tie ga giptai at mu ta ya ne go lu ago ek to sa ni to
0: pole
1: abeta makki gara kan sen yune ne pomosi ne pg aga simple ne nyanet ne pagoso yene mie ye testa ke bada amo to si kyo amo ba shi tara apta grom ga si ne ki gisel na apta
0: grom man
1: neru bara apta amja mo amme je mi ngal yana me si saman mi tesra ara apta ne ta une age nge agoi 4 yo
0: ezra 14
1: 14 sugoichi bi to denda ga yo me ko ga yo mani ki te ke ko ta buta yatra ne ta mi to
0: osa
1: so man
0: ye sa so man
1: si sa manara to ache si moy waile ja ta anda nagi ko ma gele o ko jita tu ku ku to kul ko ta ba ta tu ga pa ta kya ga to kul pa te ge ko ta picha ya ko si fa fa nu no to to ma na ma le ana le to sta anda ni ko nga rap to
0: ke ne zra ta
1: ezra again ga go fo
0: okay nge jeru ngali anda ne sinye ge so man tu ai ko ga gwege
1: ta rap to
0: aiya
2: Itinye goyweishet ile imuch Kwa bit wallet eng exchange rates A currencies fluctuations Sendwave wallet koribun rabishek eng oretab USDC digital dollars Page 101 eng oret negararan Imuchi iboishe rabishek eng kasarta agetugul ne makchinigei Iyokchin jamani gug ak choronok Agori botin rabisha gug angomi Uganda ag emotinwe chesire pogol agenge ag tamana agenge iboishen wallet to wallet asina chachang EFT tatuteta mwa eng MFM Jumatatu agoigo mutkasi omitenak Edwin Tanui ak Eric Ronu

0: Testai epchit Emo FM eng Media Max Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul cheichame i-downloaden Media Max Waves app nguno. Yutok inegei ole nyorchini keteshetab Emo FM. Epchit Emo FM nguno eng ole imitei ak eng kasarta age tugul eng Media Max Waves app. Isub tetutik tugul cheichame eng kasar age tugul. Downloaden Media Max Waves app eng Play Store anan ko App Store. Media Max Waves app ole nyorchini Emo FM.
1: Media Max Waves, more sauti, more you.
2: Kongwe meseng iman, yetego Emo FM, kitesetai. Age nyuru kaberurete not nebo Jumapili tabrani. Ago mite tugete not ne mite eng betu tabrani. Ndonyo eng betu tabrani ko olimba supermarket kabasa. Ile wenjini gaya kicho kit not ne imokini gaya. Agere joro no kachote che ter. Mite joro wene ba 0711 oveki 861. Ah, kanam jigege na nyinet enyo. Mite jita ne ba 0721 oveki 601. Agere kanam jigege. Kebe berta not nebo school fees enyo mitegu not no pole pole ijilik tiyo staff 41 ash agirogit agetugul not ne mokini ge tuga oshek kote sapa chote ki mitio mite enduge namba tisap komite teta ilewen jini ge teta alameje kwa ipuwa gotongilo inyige gitio ijilik tiyo staff 41 ash agiwa awe duge namba tisap ngoti yukase ili uyi nguya gege yeteta kongi meji oba television inyo tuget number lo alango eni butiptem aktisab agomaya chango rabik chagira ole kagubwari laina tena ijilek tiyo star 441 ash agiwe awe tuget number ata number lo star 441 ash agiwe awe tuget number lo duget not nebo simit kwa duget number mood agogari yegura akatib eni butiptem amud ijilek tiyo star 441 ash agiwe awe duget number mood kumite school fees chemiteo duget number angwan ijilik tiyo star 441 ash inyo agiwe awe duget notoka nebo duget notoka number ata duget number angwan duget number sumuk ogogiri kagu borviga besa englenda not nebo boda boda kora ijilik tiyo star 441 agiwe awe du ash agiwe awe duget number sumok enyo entugu kichote cheterter mite so light mite shopping agtugu tugul inyege gitio ag design note nungunget enyo aka bonus aka tugu kichote kina mjini gei enchu mobili tabrani inyege gitio aka lewenet note ni lewen jini gei enchu mobili tabrani koso bindo
3: wabune sab mito
2: ajame gei
3: gongoi kapisa en nabasi ni karikuno ino mwacho po gongoi gongoi kapisa kararibi nga ale mwacho te kanisa ane kutur ketu ya samito gongoi samito hindi che kako ngalal che kako baorian kako ngalal vike cha ngo biru rock chobo ni tena ilisi nasa nje sisi nge che mwabiru radio chomo cha akata kwa mwawako lindoki chomo kenga ine tafti ni den chita ne chame chane li kule mwonge ngo mamande ko maga samito sikuren chepwa kwa chane lege tete tenu lomba chepo le piye nebo titap cheshu nebo toto amma chale nji kani sa itap chepwa nki chamong nebo mana kikose noge deliverance cha kani sosia ke chango kasi samito nguni kuyo beit kukosi ngapisa kukosi lewe titai inamdaya ngukiruti ngoberuri njomu kina mo chata skijok samito unge doret keyonda ke sabtosi sabta ake kwa nani ile jito doret ongo uni mara kukira ake kuhon mojese lakin ni ako kukarani ke doret ke otu niti nye silingo nam saita ke siling dipte silingata onge doret ke onga kumwa kele mara miot kanisa ulono nge eteche kubiru unu ne chito samito wulenji ay no silimbo kono koko unu yi ketoarete kanisa samito amo chongo lolo unu lenji o ketoarete ke kuto ke sabtos makarongo wane kuto binda ketoarete amo ketoarete ke ngunu ngu kanisa ose kong ketoarete ke tamito chang bi nguni je lelen kitinya arambe kanisa fulani aku ngubara ngomtinya arambe kanisa ngunga gane ngoro bege ngomamuchi tore lakini bo maana yongo kitore tke kugi kanisoshi tamito amena utie na kubo chichi koka sirtane limbale nguruo ni kanisoshi ko tamito inite bolato ngoto kumi kanisoshi miten kanisoshi miten nene kristianu le nguruo ni yongo miti tane nekakibat pati ni ofkati
2: mogogo
3: tamito kimoche kene kele kanisoshi chepa mutioto ni kutoa echobo sana chobo vichub nite le nguruo ni nakuru ni kibat pati men ofkati ne kego na chita betu shika mwane nko tamito kukonyo alumani ni kandoi kiyotan ni MCS yotan kimoche takena kukono ngumni aku to mwawe komye nina kora atpiche kekure mpene to eldo nengapke kibabi yola bangi kure na alak kukon ngo picho aduku omi itene ake kona kita yengo betu shika mwane kani kone kikuwa ngengi chung nikirate zepio nikirate kimagetu ni kirisiani kosa amito akita mana berkatar ke bidi ni temu suara ni temu asma tatu kan ni kaya kone cita bedu si kamu aningko kone tu aku ko tigris kaya ni kaya tanu samito ni kan dike suku na di na samito mau ini kita buta bayi boleh mana samito matai kole kiam nyoni kime nyoni kira cari ide kime nyoni kime nyoni kira kami acing gur kime lok sewa mau ini kita buat osamito yang kaki macam apa ini mau ini kita boleh abisin kasih tahu ini kah abisin kasih tahu ini orang gombi bikin seretu abisin kasih tahu ini orang gombi hendak ada cita acing gur abisin kasih tahu ini orang gombi gua cita nenyal lilik ot mal kita sandu ku nama faham tu, sebab kami tu orang kau gokar ayam kau koyak. Coba we tu ada pichuan ni, pasal itu nak kalah kita yang mati bagai bicho. Kami tu orang gaya ni mungkin tak kesab tu. Engkau kuat ni mungkin kau mati orang gaya bagai ni jadi retu susu retu. Kau makan yang makan. Pichuan orang ni tu siapa pun, mati orang gaya sakit. Inai mati nyosa, kami tu orang tu siling kau nami. Ina gugu na ton kunyara ambe samito amaja ngalolu nne betu ne un tedu ta chumo ambile da tedu negoso negoso tu gono mite lakwe ne gogi bete mege nyuro tibare da da de bere ne age de go gono go me je ko ma ga go ngno la ni gai ga a ga go la gai gai amudin en kokwa ni nyonge toreti bi gapis maya kokwa ni nyane balang amaya tawedi nyane ba megen agero tini zae ni turo jege ak porne sam ta sa go ati tini sa go ka tini isu pendi ka ni sa go tutag ni onge tore koro nda ambi kyo ongi ge sunge long sa go ago ge gara en ka kemo ko gi mutine ge ta kwa ka akwa ge te kiko amache kityo kalei chitukul ine nekosan oo tokotin korun kandoi atar amwakate ale miten kibore ne korun osamito kenya
2: madaraka
3: samuri anakikuren
2: madaraka
3: kokakile miten olimbo pichu biru simoisiek ak kokwe matoo iman kenileki biru samito simoit choni ngolole eretio kouon tot kotwal met so yani iku gomjuice o chichi biru asinye kokasi nereto lakini biru kityo kole si iku gomjuice so kokalele sawayoto chamanano tokerot kimgeno nombo mara wot sikotoretwon kora biik oeng chomoche ketoret matinamwa sikoron kouit kasit en security samito ilekerilendi okesomsei ko koron koiku tait security sikobirin okat ko ak denisa
2: denisa entorokia ajamegei
4: Anne ne tu ya be gasi ti amune ba
2: a ba ba kon mesengwe chunisa eng tu ya be
4: amune la mbasu de ki mai go ige
2: nga ga ta kin tro kya ta go imeli mbatu ya be
4: Ami tu ya bengu ni anya ta kini ga mo chi kan sa ta ni na mi mlango
2: eh. Ya ba.
4: Ka de se yo ba ya.
2: Mhm.
4: E ya un dia tu ti nya bor na se go ndo ide no ba ti yo so.
2: Ya ba.
4: E amma cha wara ti ti te ti ne wa ngara se ne mi se ge no ga ko no ne tu rata ma na mu ti na me na ga yo ne ta.
2: Ten wa ga ka la sunet kor ga ta.
4: Mo ago de wa na nya di mo te bengo ngo Jehova.
2: Mhm.
4: Kole nenda dewe nda te li tutinda ako ya imanat ako mwa imanat te mwule ndanyi
2: mhm
4: yesu te so manjibicho nene bwa na singo wakata nakine
5: samito
2: ee bwa nenze
5: ya mune
2: abaybe konme sing enchu mobili tabrani
5: kongoi kabisa abaybe aga nengi tayat kongoi kabisa amuno tiyo isi nikago kutore tiyo bagi nyoru na sigi katke kibagenge
2: mhm
5: inge la kwani si le chome kabisa me bare le chomo lo ni nege chome bik tu kule sa mito
2: iman
5: eh bye chesi na bo so le taki to arwe ting ma mo un ngale ke chang
2: ka mo iwa ngale ke chang ka busa
5: ago inge ni le so mo un gwa mu no chama gi ne ya yin ko so bi da ni tango ma mi amu no wal jini
2: mhm
5: Eh gongoi kabisa gongoi kichamage che kokibet kityo dani nono kokemwa kityo kele pole nenyon tugul logot choice
2: pole
5: eh go la kwene mingi kabisa go tora tabari ro mutando kaseretia no chotet obanso sinye
2: pole
5: eh opato gigi sichin lok somo kityo kengo nywanwe ri go engo kepta agenge
2: pole
5: ee gosi kwa kiso wachini wa choba ni mnye mchangu ndapa kwa warune
3: sabi to ile kwa kata mwa uno kwa mnye kote si warnes kabisa mnye kwa hii baba nama logo cho jitu kulungunu kwa baba nama logo cho na kaa menywa ya nama tinge siki jiki baka hii logo chuko menge chengi seretia kabisa so ama chole ne jitu kulne ikoso kuto titi nye namba nyunjita eno lono inne unge toret kabisa lakwan Asi kimong kumache ne kitungu no goe tanda tenne. Kuma kanyu 1 million ko bota che bomba chariyo samito. So ma chole nji bigin ne o ke tore ke goro. Chi ne tinye nan bai nanyu. Chi ne tinye dile tip. O ke tore ke kapisa ko waka se su e un sulu nye kapisa ay ngo mo e ngo ne da ke ne gul. Ngo ni ko kai chi tukul baba ne bo lakwan ak mama ne bo lakwan. So ma chole chi tukul ne ko se kapisa. Engo mingine tapke onge toret ke webicho ko amutisa metana tesinde ngolona kwa se bota ko kwete ndeke likumo agole oko cheke se redo si kuna tonge saske onge chamke anani zere tyo sinye tyo kucho konya lilo zera bena kuru ni goyere ko mujo ko ma ba ko tore ne nyal lyagin so onge toret ke kuta ke sabtosi onge cheke tinye onge toret ke webicho ne na mwawa gne gondo ika ko kwe Mwagir kityo kule kuso vinda kwa wanda chiri nangebe konyi. Obgane lia tukul webikyo. Obgane ne oge sunge goro di ne ingo mingi ne tapke.
2: Kengi.
3: Mwagir kongkoy kongkoy tarche kubwa siris kongkoy kamsa samta mko beru rinchoba. Oye taki nye samito. Inam goro nambay nanyo na gindegi kongkoy eh. Kongkoy makitaringa.
2: Kongkoy mising.

0: Tanyoro samto.
1: Eh Renata kinigi tanyoro embogo ni amdaende 12-1. Kanyoro. Mhm. Kole ibuat kogen yende ngung ebetuse gap mingina tengung. Kotom gait petusik cheajen. Agorik kenyisik che mwa ile ma bai bai tune juto.
0: Na bai bai tune juto.
1: Mhm.
0: Kama jo mwa ya gatu ne wa sanan. Alenji ibuat kogen yende ngung ebetuse gap mingina tengung. Kotom gait petusik cheaj. Agorik kenyisik che mwa ile ma bai bai tune juto.
1: Mhm.
0: Anagaya mama zameto tinyoru indai.
1: Mhm.
0: Le kwa na go no ame chito ko kwa tanyo inde ningule. Tore to ne go muto ne to matam go bote ngila.
1: Mhm.
0: Ari ma le wa to ko i bai bai i gur i bwa ko muto ande ne gi yo. Ana go bura go las ke go wan gi na te ne tinda go ne ni mo ga go le gi na te ne tinda go ne ba go muto inda. Kasuru uchana na wa so manje ni kitu no ni wa pio inde ngu inde tu se ga mi na te
1: iman
0: ane go i bai bai ana go i ni nya lenta i wa ko mu to inde ne gi yo ubu chan go go gi bai bai da pe sa ko we ti go go bi ku na mu ko ni ti te ku ga na sa go le te se ta go ti ku ta da tu ne ge ti ni ma go sa ru ku na sa mi no le i nyo ti ga ru ku en na go ne nyo Tava selita tuko. Ale ni chitul. Kena ama grupu eno tawo chilil. Alele ni nyochiga.
1: Ago tilil.
0: Kwewe kigongo kabisa mungo ibuate. Kukita gangora nego amuwe. Kuko alele suki sochini logo kioke mite nesugu. Kwe goroge net kabisa e logo chongu lalio yene. Sugu nakuru.
1: Kwa belge lagu.
0: Iyo chage gunje kisochini logo ngolinda sugu. Amun. Aroge ne kasa ni bare te bure ke bure si gindet ke lenji me go mila kwe.
1: Amen.
0: Aone gi ge yo te kwa go so. Mhm. Ko ta gi go che gi so ga sa gi so ne ge ni ni go mu to ande bu ko ri lo go ke.
1: Mhm.
0: Agi te ge go che gi ne te gara. Ara wa te gu ni afta am lo go to tan. Ko ba ga ge gu nche ngalo ni lo ka ge le na ge re ma go sa ko ma ti chu ti yo te.
1: Mhm.
0: I we go ta gi u ngalo zi ge le ma ti ge ya go no to na mu. Kwa asena nonya kokgo lalya lote o ma onge go le bende se bu se ba ge lalya ga mere le ngwani a sa meto ta gi go ga sa teng a lodi ni lo go ke ni se nga nge so cha mo to ri se ne se ta
1: iman
0: no ta ne na ye re lo inde ne wa tu no go to na se go ya yo go ya i ka sa wa se tang go tu lo ke ke nga no ndi ra sa Amun lo wange renge lo go tsotane go ba skine ga ya itle go na amala go runi ga se yare go mi se go na ga rane go tsa pinge lo go go ne komo lo le ne ti ne yo lo wa ni ya ga tsa ga ni sa mito na ma ke sa nde po a tik dul je ga so te ma mu ta ma ba nu te ga ma ke ni sa nde po a ma ma ke go ba ba ni le ure ngara terure ta ta ile Ro makke mama ne urere tina akaba ni ne ure Samuel rona ne isi tana ang ne ure ang mama tlyana bara rona ah makke ba tia menu na ne menye gembo ure nda brand ah makke te tu te tu je basa ah ale wa te besuru tana ga muwa ga le bat ku nyo inde ni ende tu se ga meni na te tom ga te tu se te as ma ri ga ni se ke mo ile ma ba ba te men ti ta
1: iman
0: ama ke ni tu lo ve an ja men ni re se ni na ga ama ma ke ni su ta e ki ni re ro ta es ta ma re ta la ti su ama ke ni tu li san de ne mi e sa me to
1: ka ngai
0: Karena buka gongko ya sama tu.
1: Kongko missing sih keberuan. Kongko missing asih keberuan.
0: Sih keberuan lagi ni.
1: Kongko missing engsel uceno. Kali buat petu cek.
0: Kongko no.
1: Kongko missing. Kongko missing. Ayah. Ya tigete setan enyo engbeto tabrani tigemite engdonyo duget note negimite ko duget number oying duget note ne bo shopping kimejege shopping chota chepa weekend shopping inyege gicho imwa ile ne note ne mo kinege enyo ago kimejege busen chi agenge enyo en chi notenam jamjige bonus amojang tuk choto chemitio ameji chita kabisa nege gilge engbetu tabrani ameji chita not nege gilge ago mo beat not kene maya kabisa beat not remite engon enchi agetul iju tukitio duget number ta duget number oing duget not neba shopping kimeji chita kabisa nege gilge enchi agetul Nego agu gilge kabisa agu gilge agu bor ko mangunit alan maget noten bo ko aljige shopping eju kunam jige elbo konam mara ya kwanza engbetu tabrani chito nego agu gilge agu bor maget kemi jige goji okay foche ni kwata oing sabari moja enyo choto chepo shopping ijilektio star 441 star 1 2 ash do get ko number oing ko nam jige foche ni oing chote jibo shopping iro ile shopping ko siling ata ko ginam jige oing ogile image tongilo inam jini ge siling ata eng dege nik angwan chote chimite tai chito ne gigilge ogu por maget kabasa eng do get ko number ata do get ko number oing ginam jige foche ni kitu oing chote jibo shopping eng chu mobility brani Koja mei mwa ile oye. Ameje kwa boku tongilo. Inge nile iwindi. Achep konda ata. Enchu mabili tabrani. Tongi birurin kebirurin. Jamge mwa gilin. Tongi sop kisop. Tongi sop kisop. Onge tawa tukul kaba genge. Doget kwa number oing. Charu wenyu number 0722. Obichi 937. Ilion eng doget number agenge. Tomge mwayot kogi mungu enyot at keki tambo kimite enduget not nebo shopping duget number ata duget ko number oing star 441 star 2 ash chorwen university 0723 aupeki 483 mata

0: Kale nagu ni chama sogerin bwana. Kale ame nagu is chama. Nagu ni chama nbak sogerin. Agere under 18.
1: Ya muna abule
0: ya. Achame gaya muna enye.
1: Achame ya mzame teje jono mayemo.
0: Baba kiteshe nyona niyo lono.
1: Baba kamza kaya inetu kumakikiri kwa hei. Under 18 ya mblabo to langza.
0: Amuna lamba mblabo to.
1: Alala nyasista gore kwa na hata wa siku mwagi kimi inga kwa nda pare kolei iche mwanje tano wawirta hae nekwa de line sta kaka wakile masha mitukul kikiri kwa hecha anda yeti nene blabo to langisa kumi ichi wanjo wa tu mama hae ne wari ni wari li tiya kumasu ni kwa anda yete langisa iyo e bizari wakire iye ni chige ni ale kode chifara hontuwa
0: kongo imisi kongo imisi kable yon Aga tishit kuna turbaya ma fem kibite dani bwana. Aga risa isi kyoto kichoget. Yani mitungi nika ba angane mashabi kyoto kichoget eni ba shopping. Namjito simu chukua simu yako sahi. Omachi na msimu agigeri ndonyo na turba shopping. Kaya na msimu tanatuma chukua simu. Omachi giri ndonyo na turba shopping nika ba angane jelu lumoi. Na msimu ito. Aga jel *441# Omachi giri ndonyo na turba shopping tugul. Aga rito omachi bigata. Yani datebe no lejin omachi bigata choto kigot pwana. Kwenye olune gengololi tuan. Aga rika abisa manango gile jochilu lumoi. Korungo madaraka deweri. Mama chinge tupiche madaraka de. Omo tuango inge tupiga busa goma tinge tupiche madaraka de. Ran noni goma nareta ap tuma pili. Nele tunen enara weta amut. Matingu wabuiga busa gome nyo chikegi. He? Na msimu ito. Oma chike ebe tukul. Oma chike ebe tukul. Nguna ato oma chibiga tagi ngololi tuan. Oma chike tuki. No so mginamke. Ehe. Right. Yes. Oma chike tuk pi kidogo tu. Na gero ala oma chibiga. Oma chike tuk pi 94. In pitu 94. Ama chato shibi gamite kwa nega yungu chewa gamite ni endo nyona watu nga ba shopping ni wagiru wangu kwa nga kikidogo ni kwa basami kidogo yes gengolali tuwa nini nguni ama chito pig 117 mpiti 117 nguti macha ito 6300 yani elibu ushedlo akpogol sumbo wiri choto chiyo en eran seno lompoka nguti macha ingotse nguti macha ito 6300 marabisha kechan Elibu ushek somok, elibu ushek lo akpagol somok. Tete donyo na ba shopping. Donyo na batu, mati walda age. Donyo na batu gitu. Ama chiwe donyo na batu nege na toro ba shopping. Kaya iti otoka na tomo. Na msimu it, agi chiri *441. *4#. Agi tete na donyo na toro ba shopping, mati walda age. Kama ale piki oto kiyo macha wama chiki to piki 117. Elibu ushek lo akpagol somok. Ndogo ni na elibu ushechu lo akpagol somok. Iya ene ne eran siboga. Tuku ucho wama chira bi ishek chono min. Mara yon mache ingote niro yon. Mara yon se te alzige ngeit. Mara tuga che wat koko gongele. So ye nyote bie sukuru gobendi yol dage. Mache alzige ngeit. Tete na gondonyo na turba shopping. Sa hii. Oma cha atarba ize. Ndoye tungu nukonyo alo gira atarbi choto ke he. Agire koko missing na umi. Agire chito nubo 0711500 koko missing 6200 300 kongoi. Ehe, ngani endro. Agere Shadrack kogo bisik Shadrack. Agere Zed ni ba 0797685. By the way, ndi bide sabari tagenge. Amego successful bida. Ke wigun, ke wagusili ngishoko nom, anagusili ngartam, agileji gero testai. Igose? So, amache tetendo nyono turubai shopping sayi. Amra gira wale gengololi tuane gune ehe gogo emesing. Agere to amache ito pig 82. By the way, majama naenda mbio mbio na hapa. Ile kwa listi netiano. Yani nda agusko ngengo le kwa atar kwane. Agusko ngengo le kwa atar kwane. *441*2#. Donyo na turba shopping. Amache getane donyo na turba shopping. Mapema sana by the way. Mapema sana. Amache wakira wale ngwa kwa nani kidogo tu. Agere masi ya naume. Washaina na ayo. Mite kwa nani kichipa wangono tigu. Kichalewa sasa. Pyo. Tan kwa nani wana mapema sana bwana. Anyway, kita shit kuna turba yama FM. Ngane miteni dani. Agere. Manueling Mauche.
2: Hello mani, ni amuna.
0: Acha mega amuna enye.
2: Acha mega amuna studio.
0: Baba studio, anyo lomba nyumbani?
2: Baba lomba nyumbani, matendo ngal. Nani kwa enu kunya truna libara na rekiangara mani.
0: Aha.
2: Ina wana ndani piti kidogo mani.
0: Magindo ndani, ndaga yungu magi togile neno tani bireni kuni. Kati shit kuna turba yama FM. Mwengi sigo malo.

0: Kole kiakerer nebo aeng bananda, miten mwisho koil kelde. Chebo manoe Simba, kele kiniite mwisho kokerer. Koil keldet. Abi galale bana. Sire weri bana. Agere kibasisindet, kibasisindet. Wei. Wei. Ogot kebete.
1: Long time bwana, ngele kalen gewak na kwana regen da bo.
0: Aha.
1: Koi ku ber bin gal ge ndare ni tebi.
0: Mami ngala bwana, giwe ke nyamotu yango. Kasariano, non wai gunde.
1: Bwana giwe mo gutu ya ni wai.
0: Hey.
1: Wo asa du ma su ge wa ge tya na wai ni de wai mo. Magi wai ge nyo magi a ge tya nyo.
0: Koi ge nyima na nywe wai.
1: Oi gele guni ami giro yari akbere go go geli ba
0: aha
1: guna nami yari ala do ben za ali ba gore ngoli ba ri ba gore ngulo tara go lino
0: mulo tara go limbo ana
1: tara ri ba gore go limbo ami dilue to da ben gore gora wel no ir ba je moru da
0: ko go ga pesa
1: a gero go ga ga no go nu ju alu re
0: eh
1: Ang udawa na ang gumiba kanya na ako na damo dito na ako dito mo karon ako dito na ba zero seven zero 78 87 una ka dine yaya 07 zero 78 87 oje lula abar ko lang yun yun na ano mo yung mga misis ko pati sinan ba yung mitiot ko na
0: ko yung misis kibas si dead atro ba yung mitiot ko na ba na ang masabi kyo to kacaga kacaga kibit dad ang machang yun don yun number 7 atro ba kawa ang machang yun bidin data ang machi chita ka bisa noni ganile ang aseta yun bidin data ba na at na ito gata manakso mo kimi tin don yun no bidin du chunne ka bisa lakini yun don yun ba data koron ang machang ko ni labisya chongi gore yun data koron ang machang ko ni gito 4,600 yani elibushek angwan ak pogolo chukwa simu yako mai namsimo tigunitok elibushek angwan ak pogolo namsimo ito chukwa simu nabak simu it agicheli *441# namsimo ito chukwa simu yako sahi omachiwe ndonyo noto number 7 noto bakao ndonyo number 7 bote eta omachago naoto 4,800 4,800 ichu omachichi iteki teta elerue omachichi teta chumbi omachichi bitende eta maraigose iletea larte suma siri teta omachago nina kabisa rabisa jatok 4,600 namsimo itibak agicheli *441 sahi omachichi namsimo tagi wendonyo na bakao ndonyo na bagapi Nabak simu chukua simu sahi mama chita ni cheli wani by the way ama chiga ben donyo not the bakao bwana donyo not the bakao donyo na mangapi ama chiga ben donyo ehe ama chitete kabisa ago ndonyo not the boteta nabak simu mati woldage ama chiga ndonyo not the boteta atinye tugata manaksu mukwiri wiri lakini kamal ama chigi nyago rong tuga chigitinye ama chago no 4600 kinyaen tuga chigitinye Igose amache ginya tuga chigitinye for example mara itinde teta ne miten royal bana mara itinye ne *446# na maximum amache wona mama yondonya oldage amache wendonyo number 7 *441*7# donyo not number 7 not about cow bana weri onye tuga tamanaksumo gut komi bi kinyo lugo biden ndonyo ne kabisa araka araka sana ko barnotik bana parnotik Parnoti kenyo luo bide ni donyo ini agere kipchirchir niba 0724302 e donyo niba tetago mama chege tango kabisa kwa ane kyoto kibide ni wana chukwa simu sahi nabak simu it agitete otinde tugata manaksumu kyoto kimiti ni donyo anagibursa itage agigire genga agilele sigelia oo sigelia anapana mamite gina machi yae amache agoni 4,600 korong, ngot koi chito nemache igor tuga chagu, ngot imache ibit, mara miten negonam kolianen yono, mara imache iteki got, yani 4,600 ichu ko chombo miscellaneous, amache kichogochi pig ata choto kyo amache agochi, amache agero, amache itok pig 118, pig 118 itok choto kyo amache agono 4,600, mati aroge ni legalia, inge le mashabik chibaye mo FM kuo chang, so ndaki dene kigochi di 10, kotu 10 big 10 ya, so amache itok pig 118, right? Nabak simo, chukwa simo yako sahi. Agi chel *441# Agi wendonyo number 7 nebo kao. Otinye tugata manakso mkpana. Oma chago ni kabisa, ogi rone kia bankana kabisa uturu kuchoba kutukia oto kichogata. Yeah? *441#. Ehe. Yeah. Nabak simo it, agi chel *441#. Agi tete my friend. Oma chai tete kabisa. Amache tete nawe yoto. Kei tiyoto kana tuma. Kualis kei tiyoto kana tuma. *441#. Donyo na tuba ngombe na gira le ngoni. Otinye Julius. Koko mising nye Julius. Agere Julius koko mising. Agere Julius Maritim. Koko mising Julius Maritim. Nwa 0724-636. 4,600 koko mising. Mogere wa mama. Ragabano. Oh nini. Nini koko mising. Agere Mary. Chamge nye Mary. 0713-564. Okay, mi abasa. Tetendi bak, agwe ndonyo na otoriba kao. Mati wolda age, ndonyo na otoriba kao. Ye? *441#. Agi wendonyo number 7. Mati wolda age, kama ale, omache otu ndai tugata manakusumbu. Okwa mache agoni 4,620 kazi. Much! Kwa bitu wallet eng exchange rates, a currencies fluctuations. Sendwave wallet koribun rabisheg eng oretab USDC digital dollars. Page 101 eng oret negararan. Imuchi iboishe rabisheg eng kasarta agetugul nemakchinigei. Iyokchin jamani gug ak choronok. Agoribotin rabisheg gug angomi Uganda ag emotinwe chesire pogol agenge ak tamana agenge. Iboishen wallet to wallet. Asina chachang iepchi tetuteta mwa eng emo FM. Jumatatu agoi gomut kasi omiten ak Edwin Tanui ak Eric Rono. Emo FM eng Lokichogyo inyorweche 87.7 FM.
2: Mesas Kapkasan Amairugo
3: Lokichogyo.

Yes, ga tishet kana tarbaya ma fam kibita dan ga bisa. Meter bi kya takya ma chal jisi mo shek pana. Meter bi kya takya ma chal jisi mo shek. Icho chugo chiba madaraka de gitu. Ama chige ni donyo number 5. Otinda si mo shek 124. Icho chugo zawadi ichegen chiba madaraka de. Icho chugo zawadi gitu chiba madaraka de. Na msimo to sa age chir star 441 hash. Star 441 hash. Ama chena mena simo tagi tete. Ago donyo na turba simo it. Otina simo shekata. Otina simo shek 124. Icho chukoza wadi.

0: Otherwise, ngut ko magin ang alat yung bigap ko alin jini kibre TV ke dang na bako ngut. Now, ne nagamit ko na TV ke dang some factor that may contribute include number one. Ne now ibi ko yung depression araka. And under stress araka number again ge ko hormonal changes. Amen ko na ibi ko le mi ko roge gure hormonal changes. Wala sa iporwe ka abi. Amu changes chibu ne importanti amu jona imuri no taka pesa amu jogo guyo metejele kapsa ko bhai majabi osan amu jona tunis ko bhai majabi oset ko 50 years ila amu jona tunis itu chei
1: kwai itu ni sha nan gwai na ri ni ndet anan mayo situ
0: aha
1: ehe
0: amana te ne ke amu jona imuri ni kona kona gole ago ti abi osan ni tu ni ni
1: e ko ta wai te ato kara
0: Naya
1: toro ne ata kita kan genyor lugo ya segawege.
2: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
3: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial *811*620#.
4: Piga kwa lenji, onge beta, ongi gimbego sirve tu chegana.
5: Teb sinai, lutok inegen, unai muj ites na e.
6: Kumache kwa rake yegu ndike soba, yomi mache chito, mami achaywe tuye ni. Kini taritege vetage nagi ni sera chibanu kuibige vanu.
7: Ombra pisha kwa kampeni, lakini mkwa hiku mwisho na kipire kura.
8: Mebe tagili.
7: Mebe tagili. Maite hao legiri ile, mibaisho na kimeja sinyo kusaru.
6: Ngaleke gini tinyu, ngaleke eje ni wakwangu, ngaleke te jivik, ngaleke te jago tuju damenge.
9: Ongitubi imi karta kwa jula, onge ngalwa ishitu, kechubi imoni, tolosho.
5: Tepsi na ing Ema FM, omite nag Samito, ak Dan Bet Mawaya.
10: Tangani ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibabenchi K24 TV isub arorutik che isubi inam dekoda ngung ananko television ngung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishaka tugula K24 TV ananko kameme TV kochute TV ngung engsai noton Agitau ibebenje enjoy top class TV viewing today.
5: Agotimache inachechang EFT MFM kila Jumatatu agwe gomutkasi.

0: Yes, Nico, in my film, get the seat in the little to get in the little Gonia tool site, gave a tadig to man aglo to Mogigo to Brondo, a pastor to go to wait call a neighbor, a lake at a cube of stress and good depression, a maga magole. A young room with missing a lake of stress, could you teach it a depression? Nagago Mogule, why did no missing? Never be getting in a mistress, co quanig in Munkamugulangia near Murinaga Gondo, a meet never a Gondo, a mountain which meet Africa in a lake at a cube of stress, ak a depression. Kagwarurwecha genge ayengi nyagule samune asigo bite kubitu depression nagotoma wekibaroinda komechegetega watu nagobasire natakne basoko huru soko huru gobaroinda natakne neinege negone nyaltige tugugen aliet nemite ngunyana gagi mongele soko siret kabisa ne huru itiagat kabisa itiagat yadiche siligiche kuk 28 amogere chorono kya wache 30 29 alise chorono gasenye 24 27 26 ayamanye to maita Machiali sinyege mita chorwete yunigago baise 18 shillings agere gago nam school fees chiget chotage 50,000 na gage te shillings sege lebuse gonam kigurene chorwane tage aha kigurene Chrysanthas go gai nam jige shillings go lebuse gonam school fees ago gai nam 5,000 shillings lagit kitena manyalu iyai amachegete gi nam simu ngungo stoi de yon simu it agitil star 4 0 6 star 5 hash. Komu tina genge ena genge ago isire notok nebo school fees nebo silingisek elibusek onom ago ngotko gitomo ichutu siret notok nebo school fees ngotko kabetu ngung netai komite 5,000 shillings chege gono nengyo chege lechin karibu bas nebo oeng angotko giga ichutu siret notok nebo soko huru asigotomo ibil chigei kita katul ko enya kelechin karibu elbu sigmut sire not na bana sire na bana school fees angot ki wanyu na sugo bit ne nguet the lowest awe successful aginam jige elbu sigonom komite ne elbu sigmut chenam jige enya to gele chin testage wi ibi ay shopping na sugo mega to ajun ba school fees star 406 star 5 hash kusire na to gbane school fees eng soko huru aya pasta kagage ke na gele ne tugu kyota ge che elideni into depression awonda bataga ge ngalale ngale kyota gele hormonal changes kwa nyi kyota ge che nyi gisena non pregnant and lactating mothers awagage ma agoba kwa nyi kyota che bage nyisek artamak mut agoba barak kyota ko kwa nyi che ki ko itin gele ge magele mite menopause anaguchi takchin gay ora nata
1: yes kore kongwa yes kama je kiti bara bi na bayan bara ko agma gele ha yare so some form of che bi oso bara che gi bun one in week
0: eh
1: aw kya ma ya ma di ga kale nya le ngutibe chi tang one in da gasar ta ne goy ko wale paten ne ba ngam na ten yo lak sing ngam na ten ni ngutibe chi tang one in da gasar ta ne goy ko bai ma ni nai le ni tibe one in da ko ngete go gi tu ni ni yo ni one in da one in da ko ga ma tang ma ni mo ni ga le ji bara ngutibe je bi ose ngung one da gasar ta ne goy ko lak sing ngam na ten ni ko mo re ni go ra one in da in gasar ta ne goy ko lak sing ngam na ten ni wai ko ko ga na bi go na go le onge ya mat kan dul nyango te be chita ge ngone do a lo go bu nyango te be la kwen ngone do kila i gon kon kila i bonne kila i nereji ngo te be la kwet ka tarta na go ngone do won le paten na ba gili ni these are some of the things ago ne ba let women may be more likely kita ne sa ne tare ti je bi oso ki ta genge wa ba ga go ima ke bi oso ete ko je ne ji to ne ngolol jin Ole jangame lakini murani kumale ngame si sai gome
0: meitai nanyi
1: meito jaji boishe kwa bioso ge na jame je bioso ngita genge nga kwa ago tane nga bagere je bioso na gemu gobiru ase meto de abasa ngame iman ka je metit ko ngalal ko ga goi gore ta genge negi ari te bu gro ne ure ye senting pain ya ko mandang woni ndo ko mandang ngalale ko mandang woni ndo komanda eri re so go kita ngi go search bioso na tayo ni japia ngi ngere go rire ngere go lo yo go suo
0: la gente pasta mite pure ni kala kana boy sek chingo na rekcha they vent into their wives and an go lago
1: yes go ga direct ten go barun places Gunangema basta amurani men are often less likely to seek professional help. Depression can result from combination of factors. Number one, stressful life events. For example, you go on a kuru.
2: So
1: Ugami jam macam ni kerap kau ni je nak, orang kekir kerap saya lagi ni je tengah jod depression, aku tuan ramu ni. Jor tu mengalami sesuatu macam ni je, mama waktu tu mami lagi. Aku turun ke bawah dekat orang bagut ke mangun ni kau ikut isu tu, sah sah mungkin things nampak. Isu kau nampak oleh cikul factors. History of depression. Me worry families. Jadi nyom ni nyoru kau ni common problem tu. Gadis nyoru kau. Nampak ni kerap kau ingat tu lo kiko orang kaya jadi usok tu. Itu bagian leh. Mana semua orang kaya jadi usok kerap. Nampak ni kerap kau itu. Ada ni nyoru TV tu je bagoi. Kogi kau orang kaya ngori itu. These are physical and biological factors. Imun kau contribute ni. Amu ni bikin mari sistem stress. Kau stress. Kau kau ni netizen agak, kau itu apa jadi naik orang, awak tu itu ni sejati to, aku buat itu ni, macam naik lego ini, resist dan nanti ada enggak lega stress and depression. Cuma muka itu kau gunsi dah, kau mengingat, kau yang ingat awak tengah sini lain mati mujid, kau yang ingat sini irim, kau ada neter, amu itu si family. So, nampak na physical dan biological kau yang makan le, kronik ini ni eskor, aku gunsi dah. Hormonal changes, kogo nushida. Ngalega afkiri jiegi, kogo nushida. Now, ingi ya buwa psychological, chogo nu depression. Tuju wa mwago chogo nu depression. Mivi, tabita. Kukonyo kita ni ure ingeresa, low self-esteem. Kiko saske. Igera ane nga mwa ungapsa tabita, mwai guji, awanda ine ngoi, mwake gubi ngoi gapsa nga mwa ungu, igere boyota koi, kiko sasa, jogir, useless ngoi, lagoga koi, tukut, mami jine nyoru gansi, gero koi, uo kikichup, gero koi, masabeji, pijoto nginyorita mwa unata ina ligi kwa gita nge kure ngeresa, self-esteem kiko ngejani, kiko gerige, ipko saske. Kami jatuh psychological factors jatuh ubun depression. Ayat nombor yang persistent negative thinking. Gak bijak ribet tengah lek yang negatif itu orang gak bisa kiri kiri kau lekar ane bisa mau buat orang tarik ni ni gak bisa magoi. Agar ane gak bisa mengutuk mami kau melakui tanang kau melayut anang kau lia. Yang ni kau buat tu tiki kau negatif itu orang ngerti garu na women. Giro aja tu nengal lek negatif kau nato na utak kengai kau buat tu tiki stress aku final utak kengai depression. Ngalihat aje kau trauma an abuse anang kau bikin kau pun kau abuse an trauma. Common symptoms of depression. Gimana jangan hanya tanah untuk depression. Amu segitu apa sih atau segitu aja berapa indah biagi?
0: Kau tahu mak dogo amu segitu aja terlalu ya sakit kat kaya kaya dogo. Oga abi apa tu kekio?
2: Oga betul lagi abi.
0: Kau tahu cakap turungi. Kau ngerti aku neti emaen macam ni. Lagi sungguh ganis lagi barang itu garu jangan. Inggal le mama jangan cakap yang tuju. Mama jangan tuju jangan mak mama jadi nanti ni.
2: Iya megi lige.
0: Oga sungguh jogi lagi ni itu gomi lakuit. Gejor lagu mak inggal le ngerti tapi nunggu jepta nunggu amu neti siat jaga yang tuju. Mak mami cakap aku tu ngerti le jepta ni kau ngerti tu ni.
3: Ongerti tiket. Omit na chairman Bobby Ketuin at Port Chabile.
4: Ango nye niyo? Hajewe, kaa boyega ninyo nea?
5: Kee boyega ne, ago mi K24 Plus.
4: Kwa nye naotaka nyo?
5: Kasa mwaun. Nigore atakenge ni muji igeru movies, series, anango urerioche.
4: Asa agi nye?
5: Woi, tinyago i reality shows, aga animations, jebolo agogora, kumi, kero. Tinyago i live channels.
4: Kiliban jina nan babuj?
5: Aja babuj, magiliban niki age tukul.
4: Yani, magiliban niki age tukul lagi muji igeru kwa movies?
5: Nga mwauni bago, babuj. Download in K24 Plus, agibaibaji, tetuti.
6: K24 Plus ndio hookup le GTR Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
3: Emo FM in Kericho in your way 90.8.
7: Iga nge metip talamwa metip ei. Yaige agi muiteje kwa koiti nyoru git neo negege ni
8: Kericho 90.8 FM Kericho
0: Yeah. kose site aing ke beberiat site aing ne bagem bag beberiat emo fm ke tesien ne lel tuget ne lel hago ne nyot tuli tuli ak tesa tagi gam ke tinit ke berta ne bo onge ngalalen kim bo no bit tabrai na majik tuga cheri ni wesire na tag ne bo soko huru agenge en agenge ago e bogset na tag number mut ya ne siret number mut le nyurji ni school fees ye wasilingi sege libu sego nam star 406 star 5 hash igai nam simo ngung echil go unotok star 406 star 5 hash agomi go uni got ko gabetu ngung netai ichutu sire notok nebo soko huru en kempono betu tabrai ne sana sana sire notok nebo school fees en boxit notok number muten star 406 star 5 hash komite silingisek elibu mute genin kama betut na tai notak neba ichute sironi tak angot ko betu na tai ni ichute siret notak neba school fees star 406 star 5 hash komita gora chepkonda natak nige gonin in kimpo no bitu tabrai ni endi busek mut angot kiwa aso ko bita nyungo buti bid nengu ngete ehe kwek lowest bid nengu ngete star 406 star 5 hash haya ko awa yeke gonin gora gete sunsile gise gata elibusek mute nyagele chi nam gouni kaina melibusek mute elibusek nam chegu gete basete shi silingise chu elibusek anak mute asingil bani school fees itesta chwa shopping ananune itesta school fees itesta pocket money ko uno to gutara tin kota kasu man pe tu se gala kemi de tayo star 406 star 5 hash eng sire notak ne bane school fees chwa silingise elibusek nam aya pasta ka gite se tayi enyu gotegete se tagi mago baba atukuk chata kiri wala agel kema itegite kema gele ne anyun kabaru ne igi chaba stress and depression aso kabi kiba ite bara inda natake kwa itiko stoindet
1: yes kongoy kongoy kwa tabita nata asko ame jago geri bi ame jago jil jigong bi si na jita taga wa depression mago gema stress taga wa le stress ngo kago kago yete ago agi siji kusije mama na nyuanete o depression now gimije na ile the depression jiji namba agenge na mjo gerbi cha pale sina ile kwa ndongo ya depression sina kwa baba ne bala go ya depression sina ile la kwa ngomia depression sina ile piga kwa kwa ya depression ora ndio tas na mjo ger namba agenge giro jito persistent sadness or emptiness ginoru kuma go ngalali amago bye bye ago tepche gitio amago mejo go tebi okki ina ile koko graduate ngongete stress ago depression nebaying loss of interest in activities once enjoyed kijambo tene nganisa mago mikwaya kijambo to mungu kanisa koko jelewan kijambo to ngololi mago ngololi kini kijame ko makwai kijambo to tinil gote mago mopendi got kijambo to ngite ko mi oda fa en olaba kurgate mago mi oda ga ne bayro ci tantio ne mami o daga o sign gele ko go nyor depression na ma so mok fatigue and low energy ngonget karuni ko ga choga ne me mu jogot kwa gi gam sa tenge te ko tyon le ago to go chogan ko ga wa ga bunu gasi ago nyoru man ye gim na te ta ga tun ye te garo na go nam ngere ta kwa sa ngi po ta ngo ago gere simet ama gere ago simet gi ta ga go nuch o signs chota jaba kago graduate from stress ago depression but age changes in sleep or part and appetite ginyo ru bikem ya depression ne woru we sa ine ko nge sa tano woru rwando ana ninyo ru garu ko nge te sa ine ngo ite sa saba ko ma go mir wanda kapsa ko ko sa ko subui kago be rwando ne ba yera ga be rwando sa ise ke jango sirje irwe ina ile signs that kogo nyo depression ago go temo ni ago migo ago to bae mango lengwa misko mago mi appetite ami to waktu ngo lengwa mgo mago ze gina anyi nage tool ayi ago ndebi libili so waga rita kidogo lose ni appetite completely mago meje ami to waga lak tool ago ndecho ba ami to kyo anyi ene tia kumago menye interest ngili garo kyo ami to wakike isi mjini iso konyo mesa kwa miss agi isi mjini kwa miss ngo tilko tila ami to wakike ngeringen amune koko bet appetite amune koko wa depression barage ngorite nie kongya kwa depression barage ko konga tu jog gure in an hormones balance konga mak porta to gole ago ta go fight and porta go fight and ge porta ne ge amu koko depression ji jota kwa yo men reki koko nyor depression ne ba mut difficulties in concentrating. Magut nyaga muget kijam ko jebioso ne gilege kijam ko dimbar kijam ko ga sit kijam ko lion na mirani magu muchi kwa kita ke tun kini kijam ko ai ko ma ko ai magu muchi kwa ko tigere ngeleng ko le magu muchi ko sign out ne bad ko le tayari ko kwa depression ngalio ta ke feelings of hopelessness or worthlessness ngotep je ja ta ko le ah ma ngena ne ma meje ma meja nai angi Agetan ko mai kan dia got ko la a ma me da na go ba go ma me da na go ba tu ga ma me da na go ba lo go ma me da na go ba bo yo aha ma mu gune tu ki ta tu go bet yo de bai ga sa ji ta na o le ma mu gune ko ga go hopeless a go nyor gine wure hopelessness ma o yere ga ma ngune le tu go jo tu go jo go poch a go ndia ine go ma mi gine wo lo se go pet Kone ba igasa wa kita ni nene kubet kila gitu ako kere kule ane mwaba maana ngui mamija chi ya mamija kia tool so kukako developen kako it stage ni kukure depression nebale thoughts of death and suicide ngosi satika andu kule kumeje met ako kasa kule ndami uye wakasa ka baiba itu nda bako ngutu uye kukwa muny agakasa ka baiba itu mwule lda nyo ako nyom kukitike chichi amu kita ketukun ko mago mwechei amago baiba chingi agetukun lemite ka mago baiba chinka mago baiba chilago mago baiba chini mbaret mago baiba chinko rota ketukun lemigoi kwa te mwame nga ilo jito na mago baiba chingi lit kita ketukun linga ina ile chichi kumeje getorit pika afkwa lenji nkita kama ka mwai pika afkwa lenji kige be pike jang nea chita saptus laini kama jang mwaji kwa lenji na leji ngiro kuwanda mung kukakwa yi depression mea ige kuwa ingin imuti expert imuti psychologist ipko gir ngoteme ne kuwa yokte niwe sa ene njita na kukure ino wakumwa nukundukundu nite kwikit konye
0: psychiatric
1: nende kasa kukira kwa sirgeri chek tuucho nwa depression ni kinyoi migeri cheke ure anti depression chepege ba isie siko sop chito siko balance and emotion se mi burta ap chito mesi skot koparge chito mesi skot kogetke chito age muchi genya au kyo alinda bi ka kwani ni ronge ba isie ngale ka counseling apsa ngiro bo wago imang lakwe ngunge imut counseling ngiro jebet ka go imak imut counseling ngiro bo jot ka go imak oba counseling aso sop che kisop tos kuna hata nagamita mwaibi kwa hapkwa lina le moto eti ole aja ngote bi ongosi kitio meje siku sop wachi nge ngala vije kwa lini ngero igere ita vita ngale jagile na chinge ngala kuto umaku wachi nge betu sechu wachi nge kwa hii kwa hivi kumeje mwaibi kwa hapkwa lini onge ngala ngira ako imakchi ote bingo ako ngala le ako musibitali soko bit ki sori nende mosi shie kot korugan metit mosi shie kot kwa ya kartasi shie mosi shie kot kwa itu ke ba kwa mut na ago kita ki tare ti ko na to na ga me jale amu ki me arabe ta mental ko ga mwane depression is a sign of a disorder mmm ni ko na ni ga kwa le jingo le ago ki nyo ya nyon ugo jwa ni wure depression ni ki nyoi ago nyo se ago sobe gora ko shige nyor mapema amait ko bwat ko getke amu big up depression tun ko maginya utarchin ko getike ago tarchin ko barege
0: mm
1: paiman ye ger gel angara wan ko ngala le mental problems ko mi ga nabiga ko ne jingole kidile de ko bwatu tik ko ngeri ko bwatu tik yo aya ngal yo ndabane tsike ko ji bi ko ngam jo nabiga ko ne jingole amu net ke bi ga ko ne jingi te be ngone do ngasarta ne go ko mi go imutiet ko angete bi ngone age ngalale ageta Poi isengo leji ngwanda ngu ai mat mele jaja meima agiwe a Poi isengo moja moyo edit ngoleji ngwanda ngu agasa ngwan agasa imaksi agasa arire Amaja moyo gara je bioso ngoleji mbayo atinya gai met munen danyu metega sia getul agite mwa nagi gasa leji mai baba na balo agojo kele ne neimin amaja gasa le ne neimin Igere ngoleji yesi yi nga mwaun boyshe yere gi mema ge gi kwondo ngunge ite be tu tagenge ne mwa ile digi gana yere ja ibi aset ki mema ge ina go baba yo ngunge ite be tu tagenge ne mwa ile ka gi ta gi ta ga sanga lagi mwa pasta misoi so abuja ne jo ngo mi go imutye o angeri ko imutye noto agete bi ngo agenga lale nge ngala le go imutye ti ko begu ngengale kaimutyet kuri konyo ngwony lakini kotegeshoi ngengale kaimutyet kotestai kwendi barak ak barak ak let koborisiei kioto kegere koraisi tau komining lakini tarichin oleo ibikwange ele kimono ole takyingei koroi kounoto no so kamoche amwai biikab Kalenjin ale depression is real depression kakobar biik chechang stress kakoumisan biik kiboisie kerichek chechang rani ngorik akobo kerichek nindakikakinai ngalechu kineti kouni tamami kerichek cheiboisie lakini amu maikas ako maimakek konaikere nguno kakoek kerichek chekeboisie sikesopche so ongekosu biikab Kalenjin ongekosu biikab Kalenjin sikeker tuk chebo iman akewal sobenyo sikoek korikyo korikyo chekiboibochini sikoek kaa kaa nenyo ngoboibochi lagokyo kaa ngoboibochi kwondongung kaa ngoboibochi manungotyonung kaa kokainya family tugul makomi stress amu ing'om inyendet koi chepyoso anan koi boiyot ako kaisoru lagokuk ak family komugul baibyo kongoi mising biikab Kalenjin maybe tapita ngot komi chi netinye tebut ko sait nebo tebutik
0: angen ale chang choronok kot mising chetinye tebutik eng kemboono betutab raini kityo ko boroindo notok ni ing'ung'eten nguni takichutu eng oret notok nebo ne conference eng 020-790-4347 access code ko 7638-791#. Yotok olenyorchini boroindo nebo keng'alal tugul engenge en agenge koboto Pastor Misoi kotinygei ak stress ak depression chotok ichek kakomwawech en kemboono betutab raini tuguk chechang chebo kamanut kot mising chekakinetkei ako agere choronok tayari miten conference igeni sikobit keib simoisiek kwak kotomo kounoto kora komache kityo kakonin boroindo notok nebo ichut sirie notok nebo Soko Huru eng *406*5#*406*5#. So tinye amwanarechin ngo chotok kakonomchigei school fees ngo nekakoib 5,000 shillings ngo nekabo tai eng betutab raini kochutu siret notok nebo Soko Huru ngo nekabo tai betutab raini konyorchingei school fees cho tugul cho konyamwaun yekakobata tetutie nitok anan yekaibata keberta nitok bo onge ngalal. Aya amache ketaune ano? Amache ketaune Emily en olimbo Seani. Ni amune Emily?
9: Amune Tabitha.
0: Achamegei mising. Pastor inyorwech? Sawa sawa. Testa Emily.
9: Kongoi Tabitha en Pastor Miso. Kangalal Tabitha kabisa akobo kong'et stress akok depression. Sakomwa kwa kotiny chalele ne nan kong'ete chito ne mara kiyoe kasit Tabitha koite kobek borto ako maai kimoe chito koru akot subui. Tabitha amwaun ane any agenge any chekoi tiondet mamwa alenjin chi age. Tabitha kang'et babatab lagokchu kokikoim borto ko yani kokikoyai notet aimenge ak ane ne raini subui akose takiwektagei keru mamuche atai kit age
0: mutyo
9: ami kityo
0: mutyo
9: so kanakas komwa Misoi ale ane non kakemwa en redio amun olion no koliano mama le meyoe kasit.
0: Pole sana kakomanda Emily ingele ngemwa science ko ikosegei ile aneno kakimwa rani aneno pole sana Emily asikobit icheng kora toretet mara sitokoi kotokokone Pastor Misoi namba sikotokobit ing'ololchi sikobit inyoru toretet. Pastor Ezekiel nebo olimbo Torokiat.
10: Yomune Tabitha.
0: Achamegei mising amune Torokiat Pastor Ezekiel.
10: Abinashi, ibaita uri nyako toro kia Tabitha, kimi go mie, nawe gongo, ahita sanga, kumio berure chobo, ahita sanga mie. Basko, en kangalal miso, ikapisa ngale, chegoro men, ago chegoro oron, yo chogo naibi go leo, ite visto, enge gobo tuti keache. Ani ko omocha anya tepswa alian lehi, agas kamua go leki, mucho go chi, yo matinye gi go mucho go ima. Ami chemogore o ninyor go ba stress go ba re be si alla abo bi chemogore go tinye tugu tinye gari se alla abi bari ga go ga go wirge ge le ga ga wirge burka abar ya la ba te bita le go tar ge le ga bari mi stress ba go to ne ne ime no to no tinye tugu mi tu ga ni ne ya mogore o ne ga te bo le mai ne le bari Kongoi neo, tapi dasi kowaluang miso lewalio toro.
0: Kongoi missing, kongoi missing, kongoi missing. Ah, kalau bare magarek, aku bare kora. Ache etnye ache matendoi.
3: Ewechet ile imuch. Kobit wallet eng exchange rates. A currency's fluctuations. Sendwave wallet koribun rabishek eng oret ab USDC digital dollars. Page 101 eng oret negararan. Imuchi iboishe rabishek eng kasarta agetugul nemakchinigei. Iyokchin chamaniguk ak choronok. Agoribotin rabishek guk angomi Uganda ak emotinwek chesire 111. Iboishen wallet to wallet. Asina chechang iepchi tetutetab mwa eng MFM. Jumatatu agoi komut kasi omiten ak Edwin Tanui ak Eric Rono.
0: Yes, okay, tegetesetai keibe simoisiek agere kemboi nolimbo Elgeiyo Marakwet. Chamgei kemboi.
11: Yemone Davida.
0: Ajame ke missing jo radio.
11: Ajame ke missing. Ai, ai, ai, ai, mutin na tai.
0: Jo radio gai gai.
11: Na tai. Oh, ani ai mutin.
0: Sawa sawa, ye gai jo radio ko tai biru simoit ko gen kembai no limba elge yo Marakwet. Ah, Robert eno limba ka long ya mune Robert.
11: Oh, mune Davida.
0: Ajame ke tai ta sauti ngo.
11: Tani bongesa nizui kabisa kati ko ne bondo no kabisa sigi berur kabisa ago kwe kwe tabisa
0: kongoi tai ta sauti
11: ni no te ba nya genge
0: eh ta sauti ngun
11: ni gitai no te ba genge ne gi ko but family lo karango ba un kuanto asi mogore lagen ko ti rasie le gi ta gi ko ba un kuanto kai ga ko ba un kuanto mu kuanto ne ri de Among ko ti si tu jo ni bu te ko un pe par gi ti ga da sa yang ko ba u no da le in ngue tu an ko ri ye ti ko ngue tu ni ge ni le ta kwa sa be ku ni ti ga sa ka le a di ko a be ko yo ga da sa o da ne no e ti ni ga le a ko an da ga da sa ko u tu o mo ti o ti ko ri ye ta ge ti me ni mo o na ni ko re ni
0: Ay, gongoy rapat, era lima gablong, gongoy bising, Joyce, yan kaprout.
12: Ya muna tapita.
0: Achame ke Joyce.
12: Achame ka kane kongoi. Kongoi ndo itiot ka.
0: Rabit
12: ke kena eli nyalu yetete. Na ni mango mi bi mara ko mi bi ke mi go mie. Mi go ba mele go en. Ko mara go tong go en che u mo sogo ko mango go le. Tinye tabu no no ba kwang ana go tong go en lo tuma tinye sigi. Ko muche garo ko nyor mani log nyor long lo note enore amun mo si ribe mo si ngalale na garara ko gon ko amun ka ki ne te si ga le ti toy e ger bi ala ti won jo ri ndo ski go i mak ko nyo lu ye ngalol din ta beta so bi ko gon ko amun si mu tuwe ti la ngi ke te si ono si ngo ngalol we ko tu ko ta mo ko so ngalol ne ko na no le toy ti ga ne so ngalol ri ku ai na ti si amacho alenzi mbuno ngo ngo chita derike na kai marke ko so to mesu won yone teta lenzi ngai to so to an so to en ngalale ke chi ko ngke ngololji wa ta wa smo tin ngalje cha we to ngo ka ta lomba tari kita mano ko awe tari kita manang man ke to so ti tu le sa na gutti ga funta sel ja su tenya ka ni so te terte
0: kongoi
12: ti ko gyo ta ka ni sa no linde ta vita
0: kongoi
12: so bit ko chu ba ba ta ni chen kun ro chi ra ba ren ri cha
0: sa wa sa ni
12: pa la lu el kongo ni teru ra ke kongo se ra
0: kongo missing jay sen ali ba ka bro ma ngan ka char wa ni ngot ko ga ga radio kemboy ka si man radio nan ta go ya ta radio
11: a ja ga si man radio
0: ehe
11: ame Ame jamwa je tok tar le ki konga mu ki anyane gai mutu na ta kapsa ago sumba na ta geta. Arawi man ngadra kapwa tu ya sarawi man ngadra mu tu kapsa mangen na gine man le si ta gune. Kungu na gimba na barwe gimba arwa malata tu ba sugwe chi gimba ngun na go gro ne. Kumane te problem gumnya na te problem eta bita mu ngene le ka bua tu tau guru mitin ya sa tanggali ngaru gen ba gum macam mu gore ke ya yuri ya net ka sa ya ne ka sa me gitu kuma tak ta mi soi le te problem gushida kwa no sa ba se sanganyo anya chen mul ni gerge
0: Aya, sawa, sawa. Sasa mama chuka tagi paranda na gwai misa ngamut ni dege chek chingiring ni dege chek mut kitchug asoit lugo yega be meten gwai dama chagi weki pasta tago chang joro no kita go tinye tebuti lagi ne kai gai ayue tap chelangan jackson bet ki be ne baka buti go chur sana mama ako cs join le ba uso ne kamati swip number ne ba pasta aso ka bet go go ne number badai aso ka bet go to ngalal tu la genge en a genge pasta ka ge ga tebuti ke chang chengering nya go bun go style tu
1: Mau juga tarik sama magas mi ala ke magas kapsa soman waktu sih jatuh.
0: Agak kamu macam tengah gunung ayah kamu kalau mita cibi ke cuma tinjai kalau kai mutu kita pas stress and depression kai mai lebih kita cuma tinjai tu karena cuma tinjai rabi neg financial difficulties agak lah kecang. Kalau anyun makarai cungkap ke mutu betali aku kagu dulu aku kagu mereka biman gila kau me amu stress anan kau depression amu ne ayah. Amaja sekopite kata kata apa cakap kalau Joyce enulimba kabro utkale enulimba kerit kalau tos kerit cek kita ada ti cita nanti dah stress ak depression kusab anan tos ngalalat ternak nato ku counselling. Aye, koma cakar aku pun count double gaya marakwet. Amaja kita sekopite itu ya cakap tu kalau kalau ada aru agangnya tu nyer semua kasuaj.
1: Aha.
0: Aya, aku mian nyun curu nuk cik aku kau mage curu aku kalau ane nonto kau bisa kau mah aku ceng ketarat itu kusup kau kamu ni kalau mian nuk kandan depan lagu gengka kalau kau aku kau bisa stressed kalau engkau apa tapi kalau engkau bangai tak sebui lagi ni mati jadi mati tak macam apa kara apa aru. So
1: dah.
0: Sama sama cik nam tebu tu jatuh tu lah mungkin dia degi sekangwan kecik.
1: Okay, engkau jauh number one kau ini. Makarik kau mian tabu si mami jin mami tabu gure tabah sista. Maski ni magari itu ku ngap gumi magari atau ku magir gak lagu kiko yang lagu kiri cek kiko yang itu ku saja kebiasa itu lain itu ni magar nani ni orang ni billion ni siapa cek kono gak count deh, lagi ni mana je biasa tak mana lagu, still got stress, so mami jenis pe ada ni stress, ni bayang ku naga apa ini, agaknya ni bayang kan engkau deh.
0: Kalau tuas kiri cek anam counselling kita ada tu ku hanya ada stress ak depression.
1: Aha, yes, Congo, that's a very good question. Kami jangan mengalir. Aye, kasih tuan, aye kerjai, aku aye counselling. Ungu bayi saya jinggi, ngalal jinggi juga. Rakyat ngalal jinggi, namu mibi kigo addicted. Yani, kigo chronic depression ingi jaga. Kalau sama ungu bayi saya kerjai, aku lasa mager. Tuar itu ni aneh tengalalat. Kau ibu, aye kerjai, aku aye ngalalat kebagengge. Kau menjadi next part. Mak jawab layman, anak bi jawab kau ibu dengan ngalal jinggi. Aja jangan mengaku cipta. Imu tekspat suka ngalal juga mnye, aku istaji jauh aku istagai, inguan itu, anak aku istagai jauh tagi gawai mipet sekejang. Nebasu moga ni aje.
0: Nebasu moga moga le, asuka ayat kalau angit aku suka bisa marasa baris, suka suka ayat, ku better wanda.
1: Yes, ya, kalau tu kan aku naik sekejang ku lein, nama alin ingibun inguan itu, engkau serta nego missing ni, ku better wanda, ku mer wanda. Naik ada amunnya, dekat ini urup orang indo. Kau kira netek bukan netilin, tapi kau kata wabi kini kau mesti out out out juga ni kalau kau jauh tak jauh. So kau mesti awam juga ni. Inet ke tiapat kan tu kul, ni anggota tiba kau buat tu kuk tu kau negatifat kan tu kul jenguan ni nat kan tu kul jenguan yang kau imendram tay tunggu ahi narawan ni kenyi ni. Nampak tu tu guna tu nak kau mesti master abruan dah. So inet ke at kan tu kul esai itu kalau gila aja, mohon jadi kau buat tu kau bayar tayar. So pau gay. Miango baby, kabua tu tu kuga kuvire cha bukvi kabua tu tu kugoto itu je tu kuvire ngata tag iani kwa itu ni kuvire ngata tag iani wala kasi ya yesha gile na visa na tatia ina jamago baby wabi kaba uge porta nyoni kabua tu tu kuku sabi nyoni atia yesha tu kuga lakso please miagaji bi konya lilin miagaji jita aga konya lilin miagaji jorono konya lilin. Pauga buat tu tu buka kisar ugei.
0: Okay, nampaklah pasta muagera le chang biketin daga imu terus saja tak gonjor tarate nanti nampakengke enakengke gubunun. Kau macam kita rasa beti goni ngalih nampaklah tagi gonet nampak nampak si mulegi muske nyorcin.
1: Okay. Kamu jawab muajibik apa le nale? Tapi angan nale tujuh be ini tapi tak asal kau bikin nyuruh orang itu tu chang alaju. Angan nale le ni gaya mutik tu kul gaya utaiu. So tapi tapi tak seta yang ngalaleng. Api apa le jin gaya barang missing? Angin ngalal dia boleh boleh. Semakin jauh tak missing? Apun district ndego ne wi shaga yeng go sup ke ke muji ke ngalale ageta ramu ore ni tan ke saru ne bi kyo ke baga lenjin
0: ko
1: mana ji ne ni ngalya na ga me ja mwai bi ga ko lenjin matuni barge mai man ilte mila mu ga nyur ga muti ke chang mi sing amida barge so be tabu barge go subin da bo shaga go gereri Why you mete bareta ke onge ngalal onge saru ge da igara mu mi utabita ko so saru ke ke ba le ji logo mele ga ga ti ne ge ti ge ma ma ge ga ti ne ga la bar ko da ni ma bai man ama go man ama go solve problem in borisiet ara ni bar ge ko ga mi da ma bi ga ko le ji ngin ngal ya ga to le ko to ma ya ge ne a ko I mu ji bur wa si me ti mu ge ngalal in si me ni number it ni ni ba si me ti ko 0734
0: Kongoi missing, kongoi missing, pastor. Agongoya muka sarta ngung natag nige anigo nechi ing pietu tabrai ni. Asagabit kia ngalal tukul ing magengi itarat pururiya natag nabaga lenjin. Angana le nguan tigin yola tukul lagi ni kimuchi getar ngalechu yege ngalal tukul ang kakweberta natag nabaga onge ngalal.
1: Kongoi
0: missing pasta aga sarta aga yegi koneji aya gi nyur boroinda kota ge ngala lamu ge ra le boroinda ni ngalion de tak stress ak depression kona tak ne tinye bi ke chang missing en kas ke ber wek tukul ta ta ke ba buri ne ba go le jina go tin emet ko mugul
1: ago nyigis na bai man
0: kongoi missing got ke mate ago tai itwa che pasta got ke mate go tai itwa che pasta Steven misoi ko amache tega gone number nyi na ta ge ne bo simoit na ta ge ne ka go gone ne enke bo no ta ne bo bitu tab right ni number it na ta ge ne bo pasta number it na ta ge ne bo pasta go 0734 077 277 ya ta go le mu chi ngalal tuai ago bit go gone tore tet enga sarta na ta ge ne mak chini ge go Awe sai ni gitu yege wege ego yege wakai bata logo yege abe metin ko endo kota geta stage jut kebe bertage no tok nebolet eno nge ngalala so kebit kebe hanyun Sunday extra kungo imisen kimam icon kele confirm my presence and mark me kele isubite tuchet kabisa ago kele invite tabrain en kanisa kungo net ke misen kutingi actress ago go net ke ngalek chang kungo imisen kora Alfred Matebor in kap kitoanyi ke yo south kele good evening tabitha kungo imisen ite tuchet notan obite tabrain it to be loud and clear jatak tukul jago mi to ata ke number official fan page na by MFM in Facebook at MFM Kenya imusi chuti ata asa beti sirwa logo yo age tugul ne tinye en kimbono bitu tabrai ne yego yage a go nya mono le chining star 406 star 5 hash not to serious number school fees elbu se gonam ko ngon ne ga gonam 5000 a go ngo age not to ne ga gonam jigene chep konda kidogo
13: Michuano inabobea. Ni kipindi cha lala salama pale magwiji ujitokeza na champions kupatikana. Kuanzia Saudi Pro League, Bundesliga, hadi La Liga. Lipia subscription yako leo usikie pressure, passion na kila game. Kila pass, kila goal, kila dakika ni muhimu. Usikose. Lipia subscription yako leo ujiseti ndani ya game. Lipia subscription kutumia star 858 hash kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, enjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali. Sebastian
14: Testai epchit MOFM eng Media Max Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul jeichome i-downloaden Media Max Waves app nguno. Yutak inegei ole nyorchini keteshet ap MOFM. Epchit MOFM nguno eng ole imitei ag eng kasarta aga tugul eng Media Max Waves app. Isub tetutik tugul jeichome eng kasar aga tugul. Downloaden Media Max Waves app in Play Store and go App Store. Media Max Waves app ole nyorchini MOFM.
15: Media Max Waves, more sauti.